0: twa mi wo nkobe bia twa wona na me besia dase
1: pon ase se wama manim tem wase ama nya to so mie ni so me se de ase dama ye papa se nya to ni ade na bi jani beto anu no ene wama mani ade a me gira e di avancie
2: Mejina ha meye contractor na contractor juma suma ye efre bebele ah juma maye organa hadi edo su bebele nemra kakra ni mpanyifo ma me contract bi ah me contract ya me kwaje na ye warehouse wa na me kwa kosi eti mpanyifo kwa kire me site ho e ma me masofia e kwaye bibia ho ma Mr. T juma no ti Mr. T juma ni kwa ni mkakra no mpanyifo Emma misika kakra eto asua kwa enim kakra tiskanam dia juma ni sign ti bi company fo ko hu om esa emo ansan omo misika kakra se me sign efa nya juma na sika na omu di ma me no setam na ye Friday eti ade ba ti Saturday ni eti mi ti bi first kan in ko bank eti mi ese me di ba ko to me office sika na na ye ti sika no 750 million aya titi scanu million na me discan ko to my office eti Friday Saturday Sunday Monday me ko bi office pe na chese sika ma ko di am de ko yaduma na sika no ayira fi office ho in fact ehia me ya ka me ho ti ma na suma enam ene suma wo chi mine kra na wo chi ho no e ma me di police case ma ya chi ni tumu e ma ya de ni ko court a court a ma ni be eti ah ma hwehwe sika na kwan ya mefa so bia ese me hu sika no ese me hu sika no na me hwehwe ba bia na mo bia ese me tu bia no metu na nso na nye ye because aban ya sika de ye nye ni sa ti edu ba bi na me hu ya kire me na msi da bi me ti nya me di fo nka na msi da bi me ti na me tu so na sani ya ma ti nya me di fo nka ma fo di ni hu adanse ni anwa adwuma a wo ye ni de me ba ni na nse na me di me how abetu na nim na me gidi se yakopon be fa ne so na wabo ami ampa
3: yes right
2: eti mi ba papa ho na me be hu papa wo council room na me ni papa shi a 101 ti bi ba bisadia to papa ni na pasu se medwani abetua ne hane die me sunya die obema manim agu asida sa oni abofo a ewo fia ha ye adwuma na tam bia no otufra abofo na omo gi ne suni die menya koma kra na sika na ayira ne die ba o miss abofo ne die sika no ebema me apa ti papa e ma me abofo ensuo ni o ma mi abofo osuo abofo osuo no ana nyame ni pachire ne me fe nkonkoye na nyame ni pachire mi susuma kwanchire bi ka ho etimi koye sa akwanchire no
3: nyamanyama
2: eti mi di ni nyina so pepe e na me yeye eti be ye ne 3 days e be 4 days time mi da ho e na me so da ye eti mi so da ye na nyamidi fo aba mi da ye e na o ka kire mi se ah emra so se abofo ni si omra meboa me
3: brena so
2: eti nyame nipa ena busa se na emu aban na abofo de mu ase beboa ena osi abofo nsi omu ni hwe na omu wo loto number eti eno ena abofo ni dia ma ni se onfa emeboa me awo da ye ni me kwa na me so da ye no eti mani so ti mi ah ena msi na e dia da ye ni Tim fat, na me hun tifi fre, na me hun hey, na femi damu haye dudu, du na haye na femi stro, timi timpani swa na me femi santa ye, tim dahana papa kachem se ah, na ba na me dima no solin kocha, un solin kocha, un solin kocha, na se papa na ya papa ya, na se ah, shawun sahu, matu 15:23 go sanu, 15:23 go sanu, na kom kocha, 15:23, ego sanu, tu solin kocha, ho na me pop. Many are the power. Christ.

onyankopon enhyira obi bia otie mi samre na otime kanse eria no hwese enije aba na awo sepenso aba ewi asimu obi eni ho ope awre ho se demrifa due kafra kwese ya na ya sawed ne de en pese obeti bi kura da ekun sunsun de ameka chiro emram kese se osoro nka ho no mo akoma so ade emram na de a wo hwehwe no emram no onyi ohia ne aho kire enim guase emfiri wo so no ma sika ani gi aho tonya misuro emfa mere wo wo ho a kafa gidie agidie meka no na joso na wo tie mi ameka kire osamre se ewiase we mu no empenifo si wo bie ne ho ope fo wasem pakodo Sha Sa upe se Abrabon esi uyi ya E chasa umuwe ni bre Ne wiasi uwe mono Me esre me dasi E nye e gudi pakule ni masi Pele na shu shawodiye Ye pali fuwana chokun kuru kura kase Sika woi e ye adie nina ede e ye Sika ema motoye mba ne sika ofia nkure esu sika ofia awrehuo ekko edwane na hwan na bamu ani atimi adie dia bamu ani atimi adie ne de waye bidane wo sabe beto so afi dia we so dia ma elipan kasa ediloto ewa fidie we so no ena wo temen ka no ohwe adwuma ha adwuma mu ha so pa na ha e kama perifo ne ye adwuma ha en munyamfo hwe said aya busa wo se na hon mu na ya na o mogi wo mu no betwa hwan ena o mu se we die na babbo no wo kasa no die number ne man nkrofo a ebo hwan na efiti sunday week 7 days ni nyina no eya na numbers no busi mo den na sunday de ne de sunday eya asada sunday emre emu da ho eti se susum no me fre number na susum no ya yesu adwuma na number ya yesu adwuma susum ka tem se wey eya sunday de eya na mani age because Sunday dear, my ba and tofo. Na number ye jiji obi betima shepi pemwa. Nwa yini number kama. Obi betimia wekia nwa yini number. Obi bisu o machine ya no machine ne man number. Obi wokwen o fosu nyana number. Ne wiasi we mono. Me kan biatro se adie biye ni wa. E pia wune mwa eni kensi o sun sumu. Bibiye di kensi wo sun suma sana pye wune muni. Ya be wuna nyama sa susu wo sun sumu no. Ye nimse wo ba mame ne papo wo abusyum. E siye wye. E ti mime nomba ron. Mi yushe bi peno mi yuwe kina mi yushe mechim debi debi debi. Mime de me fre. Sun sumu ukura mi niyo sun sumu papa. Ne buwa ni pa ne buwa me. Ne obiyo di me chibi ya no. E ma ono so abra bwe siniye. A good luck spirit me ka kirew me susu no kutame no sa me fra number na number no ye ni pa 7 ni am tem susu dem o ni ya yesu adwuma na spirit na ka kirew se e da wey e na etwa se number no ko bon de ru na de ma onkro fo mdu wachi hwa e wiasu o mne se susu papa no wachi bibie no be ye e ye yie o o pa wale susu papa ni ya wale ni ma wale ni be basabasa ntoko na ni mu ate Ope bi adwuma se susu papa ni wachi ni adwuma no so a adwuma no begu ope nye sika se die sika no ebeka won sa na akwagi ababa so obi ma sika nye adwuma o papa bi wadunya bi wabusuan ma susu papa ntawachi adene